0: 103 AM.
1: Story. Delta Garda. Yama. Yalu. Yara. Kabi Shabi. Kawa. Oratiri. Yawalore. Jinabara. Yoriora. Sashawara. Kondamuka. Manako. Nangara Ajamana. Saibai. Jara Yora.